0: Sayo limka? Apo, laso lan ni?
1: Yeah, marung lanti dah atong jun ice cream.
0: Heling ice cream ani di?
1: Eh, bamusol luhap ka barangke?
0: Nusi dah jam?
1: Ay, nusi ka jam musol luhap tungtung nunandang pagkasap layan talikin tambur? So walang tung luhap ti, ka kompan tun a.
0: Eh, lando, nusi koy kase awin nunan o.

Entah nade, bujang. Entah nade lebu amain. Ini mga ngaday. Karuang mga ngumbuang menti. Nade muna selali ngaw manok nga sabuang nyerak. Nade makeraba sam kampuang. Nganuat wan ko sempet tuat kaya na nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungak nga mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami ngurani ikan ada doang.